0: mangane mwe dokare
1: kumbawe kumbawe kumbawe
0: ole ya bawalondo ndeyungi
1: kumbawe kumbawe
0: angu jana ngayile ngeya
1: kumbawe kumbawe kumbawe
0: baba ya mashoma ndangambuni
1: kumbawe kumbawe
0: kumbawe mama mpo munje kunje
1: kumbawe

0: kumbame
1: amatonda na mama kongoni
0: kumbame kumbame kumbame
1: na nanya paramo mungamta
0: kumbame kumbame kumbame
1: mungonga jonya mina loje.